ayere o si to papo ju oro ipori ayere e je ka forin ewi tun ma aye fura wa aye awo aye ti mu ni ka to fura eyan awo eyan ti se tana di eyan eyan le awon eyan ni je keni to ba gun tele o kuru

bon ti sha pon mi tayo kuna o ti sina patapata jagun labi lala ko ma ro o ko se ya o lese re ni eni aye nbinu si to se bore ni eni aye fo gbogun ti ti o ma ni jo to lala to ri ma lu loju fun.

pe e ti wewe pe sara tele tele e ti fun ku iku opa e folopa ko mu lo e fun joba ko ti male e fi danjuma sile eyan tara kanu se ran ka dede fun lojuma lojuma lowo lowo e wo danjuma ti o ijoba tori bi oba isowo to loruko kaakiri agbaye baba se nabu gbogbo gba ni lomi ninu age aluwala bo ba nlo sibi kan to nta wo ni lo a si mo kala asari ninu balu seri ki onisowo nla.